0: Kwentong kalusugan.
1: Kwentong kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
1: Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet
0: para sa healthy and happy family. Kwentong kalusugan.
2: Hello, Kaagapay. Magandang araw na sa iyo. Sana ay maayos ang weather, ang iyong kalusugan, at may maayos na perspective ngayong araw dito yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
3: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
2: Talaga namang pinapaalalahanan tayo na mag-detox, kumain ng tama, at paalalahanan na yung mga pinapasok natin sa katawan matters a lot, whether it's for the benefit o yung opposite nito. Kaya po, nag-aaral po tayo, katuwang po ang Tree of Life Wellness Center. Yes, Ms. Mirna.
3: Okay, simulan ko na ang ating topic ngayon, cleanse to heal. Ano ang epekto ng toxins sa ating katawan at saan nanggagaling yung mga toxins, no? Ang common denominator kung bakit nagkakasakit ang tao ay dahil sa toxin overload. 80% ng toxin ay galing sa mga pagkain kinakain natin at 20% sa mga environment natin tulad ng yung air we breathe, yung mga products na we use, no? Ito yun, dito nanggagaling ang mga toxins. So, let's pay attention to what we are eating, no? To the script of our life, no? Ano bang madalas mo isubo sa iyong bibig mula sa pagkabata, mula sa baby pa lang, ano, sinusubuan na ng magulang natin ang ng mga magulang, ang baby, ng mga baby food, eh, ito eh, para mapasarap ito. Maraming matamis ito, at para magustuhan ng bata, no? So yan yung, of course, para ma-preserve yun, definitely may preservative. So mula sa pagka-baby pa lang, marami na tayo ipinapasok na mga toxin sa ating katawan. At of course, kung kinahiligan mo kumain ng mga processed meat tulad ng spam, ham, bacon, hotdog, na siyang kinagigiliwan ng mga bata, eh ayan, nagsisimula na, na tayo nag pupuno ng toxin sa ating katawan, mga instant noodles. Yan ay kadalasan na madaling i-process, iluto at gusto ng bata. Kaya sa mga magulang na nagtatrabaho ay madaling lutuin ito at gustong-gusto naman ng bata. At of course, para matapatahimik ang mga babies natin, mga bata, ay yan, kinahiligan nila ang junk food, chocolates, sugary foods, no, yung mga ice cream, cakes, yan. So, etong mga kinakain natin na ito ay nagkakaroon ng cumulative effect sa ating katawan. Hindi naman agad-agad eh, may sakit ka na, hindi. So, pag umidad ka ng 40, yan, nagsisimula ng bumagsak ang iyong immune system dahil yung kung bata ka pa, yon, malakas ka pa, kayang-kaya mo labanan lahat ang mga problema ng katawan natin, no? May mga panlaban tayo. Pero pag umidad ng 40, doon nagsisimula, pumabaksak na ang ating panglaban sa immune system. At kung barado ka pa, may toxin overload ka, lalong bumabaksak ang ating immune system. Kaya nga dito ka nagsisimula tumaas ang iyong blood pressure, blood sugar, cholesterol, dyan nagsisimula na. Kaya ika nga eh, nagme-member ka na ng mga high society, no? So, ang filtering organ natin, ang liver at ang kidney ay nahihirapan na maglinis dahil sa dami ng toxins, toxin overload na tinatawag, ano? Kaya nararamdaman na natin na nagsisimulang madali kang na mapagod, nanghihina ka na. Kaso kapag isang tao ay talagang mahilig sa mga pagkain ito hanggang sila ay tumanda, ay talagang early retirement ang matatawag dito dahil yung mga undigested food ay nai-imbak sa colon, nabubulok, pinagbabahaya lang ng trillions of bacteria, fungus, and parasites. At mamumuo ang isang mucoid plaque na tinatawag, 20 pounds lumalaki. Kaya ang tiyan nila ay lalaking palabas, ano? Didikit ang mga toxins na ito sa walls ng ating colon, babara sa artery, maa-absorb. Di, kaya pagka bumara sa artery, di na maa-absorb ang mga nutrients na kinakain mo. At nagiging acidic yung environment. Kapag acidic, 60% ng oxygen ay hindi makakapasok sa katawan. Nagsisimula ng masira at madamage ang mga cells, nagkakaroon ng disharmony. Siyang nagiging dahilan kung bakit nagsisimula ka ng magkaroon ng sakit. Kaya ang sakit ay interconnected, ano? Pagka mataas ang iyong cholesterol, ikaw ay mataas din yung blood pressure, blood sugar, acidic ka din. At siya, nagsisimula ka na rin magkaroon ng arthritis, marami ka ng mga aches and pains. Later on, itong mga sakit na to, ayan, nagsisimula na mag-fail ang kidney mo, mag-fail ang iyong yung puso, at eventually, meron kang dreadful disease, sasabihin ng doktor, ikaw ay may cancer. So, ito nagiging, yun pala, ang pinagmulan ay isang maduming colon. At pag ininom mo naman ng gamot, akala mo naman, ang gamot ay makakatulong sa'yo, yun pala, you will take it for life at additional na toxin sa ilalagay mo sa iyong katawan, a pill for every ill. So, yan ang nangyayari usually sa isang tao na sa isang individual kung bakit nagkakasakit pag umedad ng 40. So iinom ka na maraming supplements para maging healthy ka. Yung pala, hindi mo alam na wala ring effect ito. Gagastos ka lang ng mahal kung madumi ang iyong colon. Yan. So, paano ba nakakagaling ang tinatawag na cleansing or detox? Kasi ang title natin ngayon ay Cleanse to Heal, di ba? Well, ang magic formula dahil para sa iyong kagalingan ay hindi gamot kundi detox or cleansing. Maglinis ka ng colon. Ito ang fastest, easiest way and most effective way para sa quick recovery ng iyong katawan. Hindi mo napansin kapag naparami ang iyong kain, nagka-buffet ka, nako, usually, ano ka, bloated ka, tapos hindi ka maka, parang hyperacidic ka na, parang hirap ka ng huminga, enjoy na enjoy mo yung buffet, kain ka lang, sige lang. Maya-maya may nararamdaman ka na, di ka na makatulog, nangangatabi, especially mga diabetic, nangangati ang buong katawan. Yan ang mga early signs na galing sa mga pagkain kinakain natin. So para sa quick recovery, kasi ibig sabihin na ipon na naman ng mga toxins, para sa quick recovery, kailangan kung ang root cause ng sakit ay toxin overload, kailangan tanggalin yung toxin na yan, linisin o i-detox. Para pag natanggal ang mga toxin, nare-repair ang mga cells, nakakaroon ng time to recharge ang kidney at ang liver, nare-restore ang balance at harmony ng ating katawan, nare-rejuvenate ang organ, kaya nagkakaroon ng healing. Ito yung absolute first step para sa kagalingan ng isang tao. So, nagkakaroon ng multi-organ restoration, kaya interconnected din, nagnonormalize sa iyong cholesterol, ang iyong blood sugar, ang iyong blood pressure. Yan ang nangyayari dito sa aming clinic, ano, dito sa aming center. Na within 10 days kasi, ang body natin ay nakakapag-repair, nakaka-recharge, healing, natural healing yon. So, pakainin mo ng pagkain na healthy dito sa center namin ng 10 days lang, 10 days. Talagang amazing results ang nangyayari. Bumababa ang blood pressure, nagno-normalize ang blood sugar, bumababa ang cholesterol, nagno-normalize lahat ng mga laboratory kasi interconnected lahat ito. Hindi nahihirapan ng huminga, hindi na sila napapagod o madaling mapagod, nare-restore kasi right away pag nilinis ang colon within 10 days. Kaya kami, ang aming prescription dito, whether outpatient or in-house, 10 days ang amin nire-record dahil ang katawan natin ay nakaka-recover within 10 days. So ito ang absolute first step na ginagawa namin para gumaling sa sakit. So ay ito isang one-stop shop that heals all kahit na anong sakit, autoimmune, mga aches and pains. Ito ang punot dulo ng mga sakit natin, isang maduming colon. Kung ang dahilan ng sakit mo ay isang toxin overload, tanggalin yung toxin na yan. Parang yan, isang healing machine, isang tinatch mo yung healing machine na yon, pag tinatch mo, pinas mo, wow, bingo, gumaling ka na sa iyong sakit. So, yaan, ang nangyayari dito, ano ba yung mechanics doon? Ano ang explanation doon? So, parang isang baradong lababo, no? Siyempre, pagka lagyan mo yan ng isang katutak na detergent, liquid sosa, hindi pa rin yan mafifix unless pumunta ka sa pinaka-root cause, yung bara ay matanggal. So, root cause yun. So, yung toxins na yun. So, isang baradong lababo, pag hindi mo phoenix, ano nangyayari? Mamamaho. Pagbabahay lang trillions of bacteria, fungus, and pus ang baho nito. At hindi mo magagamit dahil magbe-breakdown ito one day. Para isang baradong mong lababo, lagay ka na lagay ng liquid sosa, pero ikaw ay lagay naman ng lagay ng mga pampabara. So, hindi rin na-fix yung pinaka-root cause. So, tayo, kahit na anong inom natin ng gamot, anong inom natin ng supplements, hanggat hindi natin finifix yung pinaka-root cause ng problema natin, yung toxin overload na tinatawag, hindi ka rin gagaling sa iyong sakit. Dagdagan mo pa ng gamot, dami ng dami. At ang mother ko, 50 long years na diabetic, umedad ng 86, dakot-dakot na ang gamot na iniinom habang hinahabol ang numero ng mga laboratory niya. Dinadagdagan naman niya ang kanyang mga gamot dahil sa side effects na dulot nito. So, tulad din ng isang kotse, no? Kapag, ito yung explanation bakit ang absolute first step towards healing ay tanggalin ang toxin sa ating katawan o mag-detox ka, linisin ang iyong colon. Tulad ng isang kotse, kapag ito ay may gas, pero wala naman itong battery, hindi ba hindi ito aandar? So, ang mga, ganun din ang katawan natin. Kapag ayos naman tayo lahat, pero wala tayo, di ba unang irereklamo natin kapag tayo magkakasakit, nanghihina ka, lobat ka na, dahil nga hindi na gumagana ang ating mga organs. Nalolobat sila. Ganon din ang ating katawan. So, sakalin mo ang iyong wrist. Anong mangyayari? Sakalin mo ng kamay mo, no? Yung wrist ng halimbawa, yung left hand mo, sakalin mo ng right hand. Mangingitim yan. Mangingitim at hindi na yan. Walang oxygen na mag-flow dyan. Tanggalin mo pagkakasakal ng iyong wrist. Immediately, yan ay magkakaroon ng color, babalik yung kulay, ma-energize. So, ganun din ang nangyayari sa ating katawan.
2: Mm-hmm.
3: Dahil sa overload na toxins, babara, no? Mamamaga, mabara, hindi na makakadaloy ang oxygen, ang nutrients. So, kaya nanghihina ang isang pasyente. Kaya pag tinanggal ang bara, bingo, instant healing ka, na-energize ka na, lumakas ka na, parang gumaling ka na agad sa iyong sakit at na-normalize lahat ang iyong laboratory. So, yan ang premise natin dito sa Tree of Life Wellness Center. Ang absolute first step towards healing ay isang malinis na colon. So, kung ang dahilan at punot-dulo ng isang sakit ay isang maduming colon, definitely, ang unang step absolute first step para ikaw ay gumaling sa iyong sakit, linisin ang iyong colon. Ano ang mga signs na ikaw ay kandidato na para mag-cleansing or mag-detox? Ano? Ano ang mga signs katulad niyan? Mga early signs, ikaw ay may nararamdam na laging pagod, madaling mapagod, walang ganang kumain, nanghihina, inaantok, tinatamad kumilos, ito na lang, disturb ang sleep mo, hindi ka makatulog. May kasabihan na, pag tumatanda, konti na lang ang tulog. Hindi yun eh, kasi tumatanda, mas maraming toxins ang naiipon sa colon pala. Siyempre, indication na marami kang toxins overload. Kasi, siyempre, mga simptomas, mangangati ka, mangangati ang buong katawan mo. Kasi maraming toxins eh. So, deg ang iyong pag-iisip dahil yung parasites pupunta yan sa iyong brain, sa iyong utak eh. Kaya nagkakaroon ka ng parang, sabi nyo, makakalimutin ka na. Yung pala, marami ka ng toxins overload. Ako, may senior moment ako pag tumatanda ka na parang madali kang makalimot or may senior momentum pala, dumadami ang ating toxin sa katawan, no? So constipated ka dahil may meron kang toxin overload na mga bumabara sa iyong sa nakadikit sa mga walls ng iyong colon, hindi mo mailabas ang mga dumi mo, tigang na tigang, dumidikit pa sa walls ng colon mo. Marami kang gas, utot ka ng utot, bloated ka, at lumalaki ang, eto na lang eh, lumalaki ang circumference ng iyong tiyan. Kasi ang ating colon ay expandable double its size. Kung wala na lalagyan sa loob, lumalabas na. So, ang indikasyon na kailangan mo mag-detox at lumiit ang iyong tiyan ay linisin ang iyong colon kasi may toxin overload ka na. Your colon is already begging for help. Akala mo, wow, bilbil lang naman na lumalaki. Bilbil ko ba? Ano din yun? Tiyan din? Of course, kasi wala nang lalagyan eh, di lumalabas na it's either bibil or chan ay lumalaki. So, yan ang mga indikasyon na ikaw ay kailangan ng mag-detox. So, pagka ikaw ay may mga early signs, nararamdaman mo lumalaki na ang chan mo, bloated ka, wow, ang challenge ko sa'yo, maglinis ka na ng iyong colon para ikaw ay kapag inignore mo itong mga little signs na na-mention ko, mauuwi ito sa isang death threat na meron ka na palang tickling clock na anytime mag-e-explode into a very serious disease. So, wag mo
2: yes,
3: nang hintayin yun.
2: Wait lang, Miss Mirna, na wala yung camera po ninyo. By the way, ang minimension po ni Miss Mirna, no, mga simptomas na ikaw ay meron ng toxin overload kapag malaki na pala ang tiyan, no? Isa na ito na mga warning signs. So medyo titingin tayo ngayon sa ating mga tiyan. Kapag nagpapa-picture ay nakaka-stomach in na po tayo, maybe your body is calling you for detox. Miss Mirna, yes, oo. Eh kung wala pa po silang budget or wala pang schedule or busy pa sila, ano yung mga pwedeng mga basic steps na unahin for a detox?
3: Okay, change ka ng lifestyle mo. Ang ipapasok mo sa bibig ay kailangan yung hindi na bumabara sa iyong colon, yung mga hindi nadadigest. Ano-ano ito? Mga pagkain, syempre, high fiber, green leafy vegetables, mag-switch ka na sa gulay kesa sa meat. Yan ang first step mo. So, dalawa ang ating butas sa ating bibig, isang puwet at isang bibig. Yung sa butas sa puwet, mechanical way, kailangan ng isang machine na pangtanggal o isang coffee enema, bumili ka ng labatiba, linisin mo ang colon. Kailangan, kaya lang, yung labatiba ay superficial lang. 6 glasses of water kumpara sa hydrocolonics na meron kami dito, six gallons naman kumpara sa 6 glasses. So, talagang super cleaning ang ginagawa, total cleansing ang ginagawa ng hydrocolonics, ano. So, pero kesa hindi mo nalilinis ang iyong colon, better to have a colon cleansing kahit na superficial. At saka, so yung isang butas sa puwet, mechanical way, at isang butas sa bibig, no, dietary way. So, change your lifestyle, eat high fiber food. Huwag ka nang kumain ng pork dahil ang pork or beef, 1 month bago ma-digest. So, yung kinakain mo ngayon, ay nilalapas mo ngayon, ay yung kinain mo last month pa. So, kaya lumalaki ang tiyan mo, naiipon sa iyong colon. Ayan. So, magandang tanong yan, ano, Miss Jo, anong gagawin kung hindi pa makapunta sa amin? Eh, syempre, hanggat maaga, huwag mo ignorin ito. Your colon is already begging for help. Umaksyon ka. Alam mo, kung pupunta ka lang dito sa amin, it takes only 45 minutes and you can say goodbye to all your diseases. 45 minutes, one colonic is 45 minutes. So, imagine mo ang masesave mo na mga gamot, ang masesave mo yung mga hospitalization, doctor's fee. Samantalang linis lang ng colon ang katapat. Kailang 6 cycles yun. Ibig sabihin, 6 times ka babalik sa amin. That's it. And ito pa ang good news. Dahil nga gusto namin makatulong sa inyo, binagbibigay kami ng 50% discount para sa lahat ng first-timer na magkocolonics, one time lang, para makatikim ka na ginhawa at masabi mo, truly enough, tama ang sinasabi ko, isang colonics lang, it takes 45 minutes, you can magbubuntong hininga ka dahil yung toxin overload mo, para, o yung toxins mo na ilabas mo at napakalaging ginhawa. Yung bloatedness mo mawawala, yung gases mo mawawala, yung parang madali kang mapagod, yung mga aches and pains, right away ha, right away, isang colonics lang.
2: Okay, ayan. Miss Mirna, ang contact details po ng Tree of Life Wellness Center.
3: Matatawagan kami sa 8776-3742. Again, 8776-3742. Cellphone number 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. Tawag na kayo agad sa amin para kayo ay ma-schedule o kaya maka-attend kayo ng aming health forum, dahil lagi kami nagkakaroon ng health forum dito sa Tree of Life Wellness Center para maging happy kayo. If you are healthy, you will be happy.
2: Okay, marami pong salamat sa mga paalala, Miss Mirna. At syempre, tandaan po natin ano, na nasa ating mga kamay ang kalusugan ng ating katawan at ng ating pamilya. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
3: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
2: Hanggang sa susunod na episode ng programang Kwentong Kalusugan.
0: Kwentong Kalusugan.
1: Kwentong Kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
1: Kwentong Kalusugan.
0: Usapang wellness and proper diet
1: para sa healthy and happy family.
0: Kwentong Kalusugan.
4: Ay, naku, salamat naman sa Diyos. Kakatuwa yan, alam mo ba?
5: Honey, I'm home.
4: Hoy, andyan ka na pala.
5: Siyempre. O, nasa na yung anak natin?
4: Nandoon sa kwarto. Puntahan mo na lang.
5: O sige, ibibigay ko muna itong binili kong bola. O kumare, doon muna ako ha.
4: O sige pare. O, mukhang giliw na giliw sa anak mo sa kumpare ha. Oo nga kumare. Ang akala ko, hindi magiging ganyan ang trato niya sa anak namin. Kasi, alam mo, gustong gusto ng pare mo na lalaki ang maging anak namin. Marami siya kasing pangarap sa magiging anak namin, kaso nga lang, naging babae. Alam ko, very disappointed siya, pero wala naman siyang magagawa. Pero, alam mo, halata ko rin naman na mahal niya ang anak namin.
6: Halata ko rin naman eh. Kaya lang, napansin ko, puro pang lalaking laruan ang binibigay niya.
4: Pinababayaan ko lang, lilipas din yun. Gusto niya kasing mahilig din sa sports ang anak namin.
7: Narito kami sa isang drug rehabilitation center upang mag-interview na ilang kabataang naipasok dito. Iho, ano bang dahilan ng pagtitake mo ng drugs?
8: Eh, napabarkada lang ho ako. Tapos nagkatuwaan kami, gumamit kami ng drugs, hanggang sa hanap-hanapin na namin.
7: Eto naman po ang isang kabataang babae.
9: Ako, nagbebede lang ako sa amin. Eh, wala na kasi sila nakikitang tama sa ginagawa ko eh. Walang magaling kundi ang mga kapatid ko.
10: Ako naman no, eh, hindi ko kasi nadama na mahal ako ng mga magulang ko. Akala nila maibigay lang lahat ng gusto ko, ay sapat na. Pagmamalo ang kailangan ko, hindi pera.
7: Mga magulang, narinig niyo ang ilang kadahilanan kung bakit nalulong sa drugs ang mga kabataang ito. Siguro naman, ito'y magsisilbing babala para sa inyo.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI. Signing on sa adlaw nga ini. Today is Monday, August 31 ang aton nga petsa. Kat salamat sa Ginoo, another day, another broadcast na para sa aton nga waragwagan ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Nagasibya kita halin diri sa Barangay Morales na ari diri ang aton nga studio kag transmitter kag nagasibya kita sa kabaskugon nga 10 kilowatts. Good morning, no? Kag welcome kid sa aton nga sign-on program. Alas 5 nag-start ang aton nga broadcast. Ang iba, no? Madamo nga mga radio stations. Aga pa sila iya. Aga pa sila nag-sign-on. Ang iban gani 24/7. Pero kita, alas 5 sang aga, nag-start ang aton broadcast. Kag nag-takop kita alas 9 sang gabi. Yan, 16 hours nga broadcast every day. Except Sunday, no? 4 hours lang kita kung Sunday. Ayan, good morning, Gid. Salamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw ginhatag niya sa aton, no? Makapatigay naman kita sang aton nga mga buluhaton para sa adlaw nga ini. So, salamatan dagid ang Ginoo, no? Sa iyang pagbantay sa aton sa bilog nga kagabihon, kagamuman sa pagtulog, maayong pagtulog kag pagbugtaw, no, nga mayara na naman sang presko nga kusog para sa adlaw ni. Welcome sa aton nga 30 minute program. This is Daybreak signing on kag sa liwat ako si Pastor Alex ang inyong kaupod sa agang ini. Nagapangumusta naman kag nagapanamyaw sa inyo tanan, no. Kung may ara ka mo mga shoutout, no, sa mga nagapamati sa ilang mga radyo, text nyo lang, no? Especially ang inyong prayer request. Ang aton nga cellphone number is 0963-180-1469. And 0963-180-1469 ang aton nga Facebook page kung wala nyo pa na like kag na follow, no, is 1062DXKI-FEBC Radio, and 1062DXKI-FEBC Radio. Like, follow and share, no, ang aton nga Facebook page gina-promote tagid ina, no, kay uso na gid ang online nga mga content kag online broadcast. Malayo ang aton maabot kag madamo ang makapamati bisan ara sila sa lagyo nga lugar nga hindi na maabot sang aton nga transmitter signal. Yan amon ang wonders sang technology. Good morning kay Sister Presi Bernardino. Yan siling niya. Have a blessed Monday morning. Blessings to you all. Have a blessed day po. Hiling niya sa aton nga inbox, no? Kaga amuman sa aton nga FB live broadcast, no? Hiling niya, stay blessed everyone. God bless us all. Stay safe. And good morning kay Greg Gregorio Sarusal Tanghian. Kay Brother Greg, good morning everyone. Pastor Alex, God is good all the time. Yan, mayang aga sa inyo ni Sister Yoli, no? Kagang inyong bata, lipat ko ngalan niya. Good morning kay Dai Panganiban Roque, kay Maring Abe Gonzales Navarro. Mayang aga sa inyo ni Paring Ray Navarro, no? Kumusta ang celebration ni Ate Isha? Kag mayang aga kay Sister Gemini Ong Ante, kay Sis Roda Disales, kay
Sir Vic Lagora, kay Sister Annabel Haniola Bandada, kay Sister Delia Tomas, kay Sis Bevelin Hilahos Fonticha. May agagid sa inyo, no? Kag sa Sinaon family, kay Nay Helen, kay Joanne, kay Nay Piring. May ugid nga aga sa inyo. Kay Sister Gemini Ong Ante, may aga man, no? Yan. Happy, happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw, August 31. No? I-greet naton sila. Last day sang August, no? Kag holiday na subong. Holiday yata. Kag good morning kay Sister Malu Floro. May aga sa inyo dira, Sis Malu. Sa inyo, good morning, Pastor Alex. Yan. So, kapitbahay man lang kami ni Malo din, ganing ilang balay siya. Okay, kag so far mo na nga ton ng mga engagement, no? Kag may agagid sa inyo, good morning sa mga nagaluto na sang pamahaw da, nagapuro pangapi. Kung hindi ka mo acidic, no? Namigid mga pi. Kag sa mga naga nani nagapiparar nga magbiyahe, no, halong gid kita sa dalan kag gabay nga ang safe nga pag no defensive nga mga driving ang aton gid nga i apply, no, kag sa mga nagacommute, no, halong man yan, haranaw na ito ng aton ng mga celebrators subong aga. Kagongrats man sa mga nagahiwat sang ilang anniversary, especially wedding anniversary, no? Happy, happy wedding anniversary sa inyo. Yari ang aton ng birthday song, pagasundan sang aton ng Portals of Prayer.

Ang aton nga oras, alas 5:11 sang aga, kag padayon ta sa aton nga program, no? Good morning, dira kay paring Rey Navarro. Sila niya, have a blessed

Ang message ni Maring Abe, thank God it's Monday. Good morning po, Pastor Alex, and to all prayer partners of DXKI. Ang iyang verse, Numbers 6, chapter 6, 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Happy 18th birthday to our dearest darling daughter, Ate Isha Riel Navarro. We love you and we really thank God. And we really thank God for having you. Ayan. So, bunggit nga adlaw siguro, no? Kay Ate Isha. Kana, dibu na nini, Ate Isha. Ayan. Good morning kay Ma'am Jemima Oro Chavez. Linya, blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners. God bless sa tanan. Salamat sa prayers, Pastor. Ayan. Salamat gid sa Ginoo, no? Sa opportunity nga makapangamuyo ay kada isa, no? Kaga din pagid ari pa may message pa, may nag-text, no? Alin kay si Crescentia Bonggolan Garingo. Good morning, Pastor, and to all avid listeners. Thank you, Pastor. Mayugin nga aga sa inyo dara, no? Sa Bonggolan, Garingo, kaga Ardanas family. Aradanas or Ardanas? Ayan, may nga agagid, no? Salamat sa mapinadayunon nga pagpamati. Ayan. Ang oras naton, alas 5:14 sa aga. Okay. Okay, bitayan kita, no, kag may gintanaw lang tadi kadali kay diri sa aton nga ako laptop. Good morning kay Sister Marge Agarado Samintar. Blessed morning, Pastor Alex. God bless everyone. Siling niya. Okay, at this point, kadto kita sa aton nga, ano, nga prayer time, anay, no? Sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat gid sa tion nga ini. We thank you for another day. Sa imo, Ginoo, nga pagbantay sa amon, sa amon nga katulugon, pag pukaw sa amon, Ginoo, pag hatag sang presko nga kusog sa adlong ini. Thank you for restoring, healing our bodies. Kag subong aga, Ginoo, padayon kami nga nagadumdum sa mga concerns namon subong adlaw. As we start our day, mayara kami tanan nga mga concern. Mayara kami tanan nga mga kinanglan nga atubangon, atindiron. Kag salamat, Ginoo, kay sa amon nga mga ginaatubang kada adlaw kaupod ka namon. Kag kabay, Ginoo, nga kami magaupod man sa imo, magakilala sang imong kabubuton. Kag amo na ang amon nga tumanon. Thank you for providing us our daily bread. Kag salamat kay as we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Padayon ang amon pangamuyo sa mga wala pa nakakilala sa imo, Ginoo, nga makahimo sila sang desisyon to know the Lord Jesus Christ, establish a relationship sa imo, Ginoo, kag mabaton ang imo nga mga regalo para sa imo mga kanakan who are adopted into your family.

0: your kingdom. And this morning, ginadangop namon man padayon ang mga kautura namon nga nagamasakit Ginoo, padayon ang amon nga pagpangamuyo for healing. Ang ara sa ospital, nagapaayo. Ang ara sa ilang balay, may mga ginabatyag, may kaluyahon. Ang mga naga, may mga medical procedures nga ginatubang. Lord, we ask that you would sustain us every day sang imong grasya Ginoo, sang imong kusog. Nakahibalo kami Ginoo nga ang amon lawas, isa kalawas nga kung ang imo pangapulong gamiton Ginoo is mamalat yun. We live in a body that is corruptible, susceptible sa sakit, sa kaluyahon. And may mga panahon nga mag-abot ining mga kaluyahon nga ini. So we pray that you would sustain us in times of weakness, strengthen us, grant us the strength and the will, determination to move on in life. Padayon man amon nga pangamuyo sa mga napiktuhan sa mga kalamidad. Madamo gid ang mga kalamidad na kalatabo sa palibot Ginoo, and we commit those who have been affected kag ang iban Ginoo nga masubo gid ang natabo kay nadulaan gid sila sa mga members ang ilang pamilya. Lord, we lift them up to you. Kag padayon ang amon nga pagpanawag sa imo Ginoo to help us to intervene sa amon nga mga sitwasyon. Salamat gid Ginoo kag pagkamayuhon mo man Ginoo ang mga naga-celebrar sang ilang mga kadlawan kay Ate Isha kag sa iban pa nga mga celebrators namon Ginoo. Kabay nga ikaw magapakamay sa ila, bless them with good health, a long and happy life. Kag masadya nga celebration kaupod ang mga kapamilya. Salamat gid Ginoo. And ang iba namon nga mga unspoken request, may mga tagpalamati kami nga naga may ara sila sa mga unspoken nga mga concern, we pray Ginoo sang imong pag sabat sa pangamuyo sang amon mga kauturan. Salamat gid Ginoo, and this is our prayer we ask with thanksgiving through Jesus Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Oras naton alas 5:20 sang aga kag siling ni Maring Abe. Today po talaga pastor, advance lang ng Saturday yung celebrations para sa iya. Yan, August 31 katapusan gid gali no. Ang August ang birthday ni Ate Isha. September 1 na buwas no, bare months na kita, magasulod na kita sa ano. Di anay kamo sagad patukar ka Christmas song. Ang DXKI officially mag-start by the end of November or December 1 na. Usually ang nandan. Okay, 5:21 sa kaagahon. Kadto ta sa aton nga meditation subong aga kag basahon naton ang pulong sang Ginoo nga makita naton in Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Matthew chapter 7 21 to 23 ang pulong sang Ginoo nga siling. Madamo nga mga tawo ang nagatawag sa akon nga Ginoo, pero wala nagakaulugan nga masakop sila sa paghari sang Dios. Ang mga tawo lamang nga nagatuman sang kabubuton sang akon Amay sa langit, amo ang masakop sa iya paghari. Sa adlaw sang paghukom, madamo ang magasiling sa akon. Ginoo, sa imong ngalan nagbali kami sang imo pulong. Nagtabog sang malaot nga mga espiritu kag naghimo sang madamo nga mga milagro. Dayon magasiling ako sa ila, wala ako makakilala sa inyo. Palayo kamo sa akon kamo nga manugbuhat sang malaot. Amoy ni ang pulong sang Ginoo in Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Kagang key verse naton diri is found in 21 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Kaga malapit na ang conclusion sang Sermon on the Mount ni Jesus Christ, na ining iyang public Sermon on the Mount. Okay, may ara man siya sang gintugda, pero sa mga disciples niya lang, it was spoken in private. No. So iniya public, no? Ning Sermon on the Mount, which is covered in Matthew chapter 5 to chapter 7, gina-describe diri kong ano ang kabuhi nga nagapasakop sa ginharian sang Ginoo. And the Lord Jesus talked about the issue of ning kaakig, no, anger, and then purity, forgiveness, generosity, prayer, worry, loving your enemies, judging others, and trusting God. Kag diri sa ginbasa nato nga bersikulo, gina-express ni Jesus Christ ang isa sa mga warning, no, kag iya nga gintukoy diri ang mga tawo nga nagapakita nga relihiyoso sila, no, nagatawag sila sa kay Jesus nga Lord, nagaprophesy sila sa iya nga pangalan, but silingon naga ano sila, nagabantala sila, no, sang pulong sang Ginoo, ginatabog nila ang mga demonyo, nagaperform sila sa mga milagro, no. And on the outside, daw kanami tanaw, no, daw mag-believe kagid. Kay daw successful man sila, spiritually speaking. Kag siguro manami ang ilang reputation, no, mga reputasyon nila sa ilang sosyedad. Pero siling ni Jesus, palayo ka muna, wala ako nakakilala sa imo. Wala ako nakakilala sa inyo. I never knew you. Wala tagid ka mo nakilala. So, ang issue diri is, may ara ba sila relationship kay Jesus? Nga relationship nga nagaresulta sa kabuhi nga nagatuman sa kabubuton sang Ginoo. Kaya mo man dapat, no? Kung ginahambal naton nga may relasyon kita sa Ginoo, dapat makita ina sa kinabuhi nga nag-obey, nagasunod sa pulong sang Ginoo. Kaya kung masiling ka lang Kristuanon ka, ginakilala mo si Jesus, pero perte man ka tulibagbag ang imong kabuhi, no? Perte man kalibagon, at hindi na siya legit. Hindi urig. Okay? Sa subong na panahon, kung i-judge mo lang ang tao on the outside, daw wala ka magiging idea kung anong aras sa sulod, no? Kahit sa subong yung panahon niya, madamo nga pamagi para you would appear okay, no? Especially sa social media, sa Facebook, no? Ang aton mga picture, may ara na mga filter, no? Pwede mo na ma-edit para namigid lang tawon, no? Para daw okay gid. Kung may picture ka nga wala ga smile, pwede mo na i-edit para mag-smile nga daw wala sang problema. So, sa subong panahon, ang appearance, bala, pwede naton ma-fake nga para ipakita lang sa mundo nga amo ning realidad sa akon, but the truth is hindi amo na, no? Pwede nga daw successful ikaw, pero sa totoo lang hindi manggali, no? Pwede nga kunyari happy lang, kunyari spiritual lang, pero wala na sang intimacy sa Ginoo. So mag-judge ang Ginoo sa ato, hindi niya na ipaglantawon ng profile pic sa Facebook. No. Kundi ang lantawon niya ang ato, nga heart. No. Ano na nakita niya sa Ginoo, bisan ano mo pa naka-edit ng cover photo mo, dakag profile pic mo. Balaan niya sa Ginoo kung sino gidikaw. No? So, the deeper question is, kilala gid ba ako sa Ginoo? Kita pwede kita mag-profess nga kilala tang Ginoo, but the deeper question is, kilala ba ako ni Jesus? Ang akon ba nga kabuhi nagapakita nga nagasunod ako sa iya? Kay masubo, no, kung mag-abot ang tion nga maambal si Jesus nga wala ta ikaw nakilala. I never knew you. Okay, so amo nang aton nga likawan. Amo nang aton nga amo nang kasulubo nga realidad nga hindi naton nga hindi dapat matabo sa aton, no? Dapat kilala gid kita iya sang Ginoo. Okay? So amo nang aton nga lesson subong nga aga kag salamat gid sa inyo pagpamati, no? Kag maluoy ginuopdanay naman kita sa buwas nga adlaw, no? That would be Tuesday, September 1. Sa liwat ako si Pastor Alex, inyo na kaupod. Have a good and godly day sa inyong atanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Radio Yes Size 2 DXKI.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ipinaalam ng Apostol Pablo sa mga taga-Colossas, Laodicea, at iba pang mga mananampalataya na hindi niya pa nakikita ng mukhaan ang kanyang mga pagdurusa. Matinding pagdurusa na marahil ay dulot ng dalamhati dahil sa kanyang pagkakakulong sa Roma, problema na may kinalaman sa iglesia, pagharap sa mga huwad ng mga guro, o sa pakikipagbuno ng apostol sa pananalangin para sa kanila. Sa ating pagpapatuloy, sinabi ng apostol ang kanyang layunin bakit niya ginagawa ang mga pagdurusang ito. Una, upang mapasigla ang kanilang mga puso. Pangalawa, unang ganap na katiyakan sa pamamagitan ng ganap na pag-unawa. At pangatlo, upang malaman nila ang misteryo ng Diyos. Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng Paul's Great Struggle for Churches He Has Not Met Personally.
2: Kaya pag sinabi ni Pablo, kaya ako ginagawa itong mga pagdurusang ito, kaya ako dinadaanan, willing akong daanan ang lahat ng ito, to have your hearts encouraged, ang ibig niya sabihin, yung encouragement na yon ay kumbaga nasasaklaw ang pinakamalalim na bahagi ng buhay natin na nakakaapekto ng lahat ng ating katauhan. Hindi lang isang aspeto ang nasa isipan niya. No, ang iniisip niya, ma-encourage yung inyong puso, ma-encourage yung inyong isipan, ma-encourage lahat ng aspeto ng inyong buhay. Kasi alam niya sa mundong ito, ang daming mga bagay na nakaka-discourage eh. Pagka nakikinig ako ng balita, sa totoo, nadi-discourage ako eh. Sumasama loob ko. Alam ko naman na sinasabi ng Biblia na pag ang mga tao lalayo sa Panginoong Diyos, babagsak ang society. Ang moralidad ng society ay talagang babagsak. Kaya klase-klase ng mga kademonyohan ang makikita natin. Alam ko naman yun eh. Pero hindi ko pa rin maiwasan na sumama ang loob. Sabi ko, wow, paano nagawa ito ng mga tao? Paano to nagawa ng pulis na palulusutin ng isang taong sasagasaan na lamang, ang isang security guard ng ganito? Paano buburahin ang history ng ganito? Ang dati mapasok sa aking isipan, nakaka-discourage. Nakaka-discourage, hindi lang yon. Nako, lalo na kung titingnan ko yung sarili kong buhay. Pag gagamitin ko yung standard ni Pablo, ganito dapat ang pastor, ikukumpara ko yung buhay ko dun sa sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos, yan, lalo ako nadi-discourage. Kaya sinasabi ko, nako, parang bagsak na bagsak ako bilang pastor pag dinikit ako sa standard ni Pablo. Pagka tinitingnan ko yung sinasabi ng Biblia na dapat ginagawa ng mga tatay, nako, parang pasang-awa ako. Pag pinapakita na ito dapat ang ginagawa mo para sa iyong misis, mahalin mo asawa mo, willing kang mamatay para sa kanya, parang

of full assurance of understanding. So, kita nyo, no? Para maabot nila itong full assurance na ito. Ito ang ikalawang dahilan kung bakit willing si Pablong dumaan ng pagdurusa. Kahit na never pa niyang na-meet face-to-face itong mga mananampalatayang ito. Now, again, mag-focus kayo dito sa salitang assurance. Kanina, tiningnan natin yung heart. Ngayon, assurance naman. Ang English word na assurance ay galing sa isang Griego na salita na ang ibig sabihin, basahin ko sa English, firm persuasion, full conviction, most certain confidence, complete or perfect certainty, to be absolutely sure, to be completely certain of the truth of something. Yan pag sinabing assurance, ikaw ay siguradong sigurado. Siguradong sigurado ka dito sa bagay na pinaniniwalaan nyo. At alam nyo mga kaibigan, no? Ito ay hindi natin makukuha sa pamamagitan lang ng sarili nating pag-aaral, pag-research. Hindi. Ito ay bigay ng banal na spirito. Regalo ito ng Panginoon. Etong tinatawag nating assurance na to. Now, tingnan nyo kung paano dinidescribe ni Pablo itong full assurance. Ang tawag niya dito, tingnan nyo, to reach all the riches of full assurance of understanding. Yung kayamanan ng buong katiyakan ng iyong nalalaman. Na para bang sinasabi rito na ito ay isang kayamanan. Yung pag ikaw ay siguradong totoong Diyos. Siguradong ka na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Siguradong ka na si Jesus ay pinadala ng Panginoong Diyos dito upang bayaran ang ating makasalanan. Siguradong ka na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Siguradong ka pag ikaw ay nanampalataya sa Kanya, lahat ng kasalanan mo ay mapapatawad. Siguradong ka na siya na nagsimula ng mabuting gawain sa iyo, tatapusin niya yan hanggang makapunta ka ng langit. Ang tawag dito ni Pablo, the riches of full assurance. Bakit ganon? Bakit tinawag niya to na kayamanan? Siguro na naiisip ni Pablo, kasi itong full assurance na to, eh pwede nating maingkumpara sa kayamanan. Anong nagagawa ng kayamanan sa isang tao? Diba? Siyempre, pag isang tao biglang nanalo sa loto, kunyari, diba? Ko, sobrang saya niya. Naku, pagka biglang nanalo ng milyon-milyon, ibang klase no, sa panlabas. Ibang klase kanyang pakiramdam, nagtatatalon sa tuwa. No, tapos parang naapektuhan na lahat, kahit ano pang problema dinadaanan niya, parang ano siya, all-powerful. Pagka may pinuntaan siyang restaurant at ano, pagka sinabing, ay sir, hindi pwedeng ganito, bakit? Sino ka ba? Gusto mo biling ko itong restaurant na to? Yung ganun siguro eh. Yung nagagawa ng kayamanan. Similarly, ang assurance, full assurance, ganun din ang nagagawa. Pag ikaw ay fully assured, ang ganda nga na sinabi ng isa, kaya lang English, pero sinasabi niya rito parang ganito, pag kinumpara mo ang assurance sa riches, malayo ang pagitan o ang agwat, no? Pero pwede na natin ikumpara, kaya lang mas ibang klase pag assurance. Pagka ikaw ay may assurance, mas maganda pa yon kesa sa isang taong mayaman na may magandang bahay, maraming lupain, maraming pera. Siyempre, isang taong ganon, kilala na, no? Kilalang kilala ng society. Pero sinasabi nitong author na to, na isang hindi kilalang preacher nung matagal ng panahon na, sabi niya, na ang assurance daw, eh, nakakatanggap ka ng isang reputasyon na higit pa kesa sa isang mayamang andaming ari-arian. Yun ang sinabi niya. Another comparison. Sabi niya, ang isang taong may assurance ay mas madali siyang magpakita ng awa o abuloy. Again, kesa sa isang taong mayaman. Di ba, pagka mayaman, may magpapalimos. Parang, oh ito, 100 pesos pa yung bigay ko sa'yo, hindi lang 5 piso. Ha? Pero, sinasabi,

sinasabi niya dito, pagka ikaw ay may assurance, mas malawak ang puso mo. Mas generous ka. Na kahit hindi ganun karami pera mo, mas malaki ka pang magbigay ng pera. Kasi sa sobrang tuwa mo na sigurado ka na ito ang pangako ng Panginoon, ganun na lamang ang puso mo. Sabi pa niya, na ang isang taong may assurance,

kahit na ang kamatayan ay nasa pintuan na ng kanyang bahay, kumbaga. Dahil alam niya, kilala niya ang Panginoong Diyos. Alam niya, naaalagaan siya ng Panginoon. In fact, kahit payagan ng Panginoong Diyos na siya ay mamatay, natalo na ng Panginoon ang kamatayan. Isang araw ay bubuhayin siya ng Panginoong Diyos, bibigyan siya ng panibagong katawan. Ang katawan na ito ay isang resurrected body na walang pinagkaiba sa katawan, sa resurrected body ni Jesus Christ. Yan ang dahilan kung bakit ang tawag niya rito, the riches of full assurance of understanding. No? Yun ang pananaw niya patungkol dito. Yan ang ikalawang purpose. Ikatlong purpose, bakit si Pablo handang dumaan ng mga pagdurusa kahit na ito ay para sa mga taong hindi pa niya nakikita? So that they might know the mystery of God. Tingnan niyo sabi ng verse 2 and verse 3. And the knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Ito ang pinakasukdulang dahilan kung bakit si Pablo ay handang dumaan ng struggle para sa mga mananampalatayang hindi pa niya nakita personally. That believers might know the mystery of God, namely Christ. Alam niyo, masyadong, sabi nga sa English, comprehensive itong statement na to. Because this will involve a complete knowledge of Christ, sabi ng isang komentaryo. Ang concern na gustong iparating ni Pablo dito para sa atin ay ito, na si Kristo, siya sa kanya o siya lamang, sa kanya lamang makikita ang lahat nitong kayamanang ito upang tayo ay maka-experience na isang buhay na kaaya-aya sa mata ng ating Panginoon. Wala na tayong ibang kailangan pa. No, kaya nga, makita nyo kung paano dinescribe ni Pablo yung greatness, yung kadakilaan dito ni Jesus Christ. Sabi niya, tinan niyo yung mga words niya, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Ano ang pagkakaiba ng wisdom at saka ng knowledge? Yung knowledge, may alam ka lang tungkol sa isang bagay. Ang wisdom, yung kaalaman na yon, alam mo kung paano gamitin ng tama. Alam mo kung ano sinasabi ng Panginoong Diyos, ganitong gawin mo, para itong bagay na ito, magbigay kalwalhatian sa Panginoon. Yun ang ibig niya sabihin pag sinabi niya na wisdom. Now, medyo technical ito, pero alam niyo sa Griego, etong wisdom and knowledge, parang pinagsama ni Pablo at ginamitan niya ng isang article para pakita niyang magkasama na to. Parang ganito, no? Kumbaga sa English. Kung itatranslate natin literally ito, itong portion na to, ganito ang pagkakatranslate. Sabi ni Pablo, in whom are hidden all the treasures of the wisdom and knowledge. Pansin nyo yung article na the, pinangungunahan nito yung wisdom and knowledge. Hindi niya pinaghiwalay, hindi sinabi ni Pablo, in whom are hidden all the treasures of the wisdom and of the knowledge. Hindi, pinagsama niya. Wisdom and knowledge, siguro yun yung talagang idea ni Pablo. Parang gusto ni Pablo ang sabihin, huwag na ninyong masyadong mag-focus dito sa mga, ano ba ibig sabihin ng knowledge, ano ba ibig sabihin ng wisdom. Basta lahat na yan. Yan ang gusto kong malaman ninyo. Na lahat ng bagay niyan, lahat ng kaalaman dito sa universe na to, whether visible or invisible, lahat ng kaalaman dito sa mundo, whether spiritual or material, lahat ng katotohanan, lahat ng reality, ang lahat niyan ay na kay Kristo. Pero hindi lang yan, kundi lahat ng mga nais ng Panginoong Diyos na malaman nyo at kung paano nyo gagamitin itong kaalaman na to na magbibigay luwalhati sa Panginoon, yan din ay na kay Kristo. Wala na kayong hahanapin pang iba. And sabi ni Pablo dito,

0: They are hidden in Christ. Hindi ibig sabihin ng hidden na nakatago, na well, hindi mo malalaman yan, tago yan, ang mga makakaalam lang yan, yung mga spiritually elite na mga tao. Hindi. Ganyan kasi yung kaisipan nitong mga false teachers sa Kolose. Para sa kanila, meron kaming hidden knowledge and wisdom na hindi accessible sa lahat ng tao. Meron lang mga pinili na makakaalam at makakapasok dito sa mga kaalaman na ito, dito sa mga wisdom na ito. De, si Pablo, sabi niya, hindi, lahat ng wisdom na yan, lahat ng knowledge na yan, at higit pa kaysa nalalaman itong mga false teachers na ito, lahat yan ay nakatago kay Kristo. Ang ibig niya sabihin, ito ay parang nakatago, parang pera na nakadeposito sa bangko. At dahil nakadeposito sa bangko, anytime na yung depositor ay gusto niyang mag-withdraw dun sa bangko na yon, pwede niyang gawin. Yun ang ibig niyang sabihin dito. They are all hidden in Christ. Lahat nitong kayamanan ni Kristo, lahat ng kayamanan na may connection sa kaalaman at sa wisdom, na kay Kristo. At lahat ng tao na merong personal relationship with Jesus Christ by faith, pwede nilang makuha itong wisdom at knowledge na ito. Yan ang sinasabi niya. Dahil sino ba itong si Kristo na to? Alam nyo, at saka ito pa nakakatawa dito eh. Itong maganda rito, itong wisdom at saka itong knowledge na to. Wow, ito na yung pinaka importanteng knowledge and wisdom. Maraming mga teachers, maraming mga experts, maraming mga scientists na ang gagaling, no? Parang pagpakikinggan mo sila, wow, talagang papasaludo ka talaga sa kanila. Sabi mo, oh, ang galing mo talaga. Pero ang sinasabi dito na ni Paul, wala yun. May mas mataas pa na knowledge at wisdom. At itong lahat ng ito, ay na kay Kristo. Maraming mga bagay na hindi alam ng mga scientists. Maraming mga bagay na hindi alam ng mga doktor. Maraming mga bagay na hindi alam ng mga eksperto. Pero itong lahat ay na kay Kristo. No? O, tingnan nyo na lang. Bakit masasabi ni Pablo yon? Dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, isa sa mga sentro na tinutukan niya rito ay si Kristo. Now, sino si Kristo? Ano malalaman natin tungkol kay Kristo? For example, Colossians chapter 1 verse 14, sabi doon, in Him, we have redemption, the forgiveness of sins. O, tinan yun, daming mga tao, hindi nila alam yon. Paano ka makakatanggap ng kapatawaran ng iyong kasalanan? Yung ibang tao sa kaiisip, sabi, nako, kailangan magsakripisyo ka, kailangan latiguhin mo ang iyong likuran, kailangan lumuhod ka na hanggang magdugo ang tuhod mo simula dito sa pintuan hanggang doon sa altar. Hindi nila alam kung ano sinasabi nila. Yung iba sabihin, kailangan ganitong sakripisyong i-offer mo sa mga Diyos. Kailangan ito, dito ka kumapit, dito sa nanay ni Jesus Christ o dito sa mga apostol na ganito. Hindi nila alam ang sinasabi nila. Sabi dito, in Him, si Kristo, we have redemption. Wala ka nang kailangan pang iba. Sabi ng Colossians chapter 1 verse 16, for by Him, all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. Oh, again, may mga taong ang daming kinakatakutan. Katulad na nabanggit ko sa inyo, may mga multo, may mga nakita sila dito ng lugar na kapre, may nakita silang ganito na kababalaghan, natakot, natakot. Eh, dahil dito sinabi ni Pablo, sabi niya, hindi kayo kailangan matakot doon sa mga yon. Bakit? For by Him, all things were created on heaven and on earth. Tapos sabi niya, visible and invisible. Yung mga bagay na yung iba marami, hindi nila nakikita, pero siguro may isa sabihin, may nakikita ako. Ha? Ah, ano? Di mo nakikita to, nakikita ko? Pati yung bagay na yon na hindi nakikita ng marami, sinong gumawa? Sabi si Jesus. whether thrones or dominions or rulers or authorities, kahit na sila pa ang nasa pinakamataas na ranggo na demonyo, kahit na diablo pa, mas mataas pa si Jesus Christ kaysa sa mga yon. Siya nga ang lumikha sa kanila eh. Imagine kung alam mo yon, yung kaalaman na yon ay naki Kristo, hindi ka matatakot. Marami natatakot na, huwag tayo dyan, haunted house yan. Huwag tayong dumaan dyan. Naku, pag dumaan ka dyan, naku, biglang lalaki ang paa mo. At kung ano-ano pa. Ano pa? Sa Colossians chapter 1, verse 7, sabi dito, "And He is before all things, and in Him all things hold together." Pagka ikaw ay sumakay ng barko, nasa isang building at biglang lumindol, at parang may hilo ka, lulubog ba tong barko ba to? Magigiba ba tong building na to? Tumingga kay Kristo, sabi doon, "In Him all things hold together." Mangyayari lang na magigiba yon at may mangyaring masama kung ito'y kalooban ni Jesus Christ. Pero kung hindi, kahit na gaano pa kataas yung alon na yan, hindi lulubog yung barkong sinasakyan mo. Because He is the one who holds all things together. Sabi ng chapter 1 verse 18, "He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent." Pati kamatayan, hindi mo kailangang katakutan. Maraming mga tao natatakot pag namatay, ano kaya mangyari sa akin? Naku, ano na, forever lang ba ako matutulog? O pag namatay ba ako, susunugin ba yung kaluluwa ko? Ano mangyari dito sa katawan ko? Magiging abo na ba to? Paano kung nalunod ako sa dagat, kinain ako ng pating, nagkahiwa-hiwalay, kinain ng 10 pating yung katawan ko, yung kamay ko, kinain pating doon, yung kaliwang kamay ko, kinain ng pating doon, ulo ko, kinain ng balyena doon. Ano na kaya mangyari sa akin? Hindi problema yon. Sabi dito, Jesus is the firstborn from the dead. Siya ang una. At ang implikasyon nito, siya rin ang magbibigay buhay sa atin. Kahit na ano pang mangyari sa katawan mo, kahit naging abo pa yan, kahit na kinalat pa yung abo ng katawan mo sa dagat, kayang buuin uli ng Panginoon Diyos yan. Pagbalik niya sa day of the Lord and then ire-resurrect ka niya. Ang dami pang makikita natin dito. Sabi rito sa Colossians 1:19, "In Him, the fullness of God was pleased to dwell." May mga tao, nagdududa sila na, si Jesus Christ, ano lang, propeta lang yan, teacher lang yan, mabait lang yan na tao. Hindi, sabi ni Pablo, ang kabuuan ng Panginoong Diyos ay na kay Kristo. Kaya lahat ng mga religions, kahit na sabihin pa nilang sumasamba sila sa totoong Diyos, pero pag pinag-usapan si Jesus at hindi nila sinasamba si Jesus tulad ng pagsamba nila sa Diyos Ama, sila ay nagkakasala ng malaki sa Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, "He who does not honor the Son as He honors the Father," hindi yon okay. Nagkakasala siya sa Panginoon Diyos. Hindi natutuwa ang Panginoon Diyos doon. Gusto ng Panginoon kung papano mo ino-honor ang Diyos Ama, ganun din ang pag-honor mo sa Diyos Anak na si Jesus Christ. Kaya sabi din ng Colossians 2:9, "In Him, the whole fullness of deity dwells bodily." Alam niyo ang ibig sabihin nito? Hindi blasphemy pagka wino-worship mo si Jesus Christ. Ang mga Hudyo, akala nila, blasphemy yun. Pag sinabi ng mga Kristiyano, "Sinasamba ka namin, Panginoong Yesus, pinupuri ka namin, ikaw ang Panginoon ng lahat." Nako, yung mga Hudyong makakarinig, galit na galit. Blasphemy yung ginagawa nyo. Pinapantay nyo si Jesus sa Diyos. Actually, yun ang kanilang intindi na sinabi ni Jesus Christ na, "I am the Son of God." No, parang sabi nila, "Kau tao ka lang, pinapantay mo sarili mo sa Panginoon Diyos." Kaya gusto nilang batuhin at patayin si Jesus Christ. Again, kasama yan sa knowledge, kasama yan sa wisdom. So lahat ng mga bagay na yan at marami pang iba ay na kay Kristo. Lahat ng mga pinaka-importanteng dapat nating malaman sa mundong ito, na kay Kristo. Marami, maraming bagay na hindi pa natin nakukuha, hindi pa natin nawi-withdraw. Siguro pagka namatay na tayo at na-resurrect na tayo at nagkita-kita tayo ni Jesus Christ, dyan pa niya ipapaalam ang maraming bagay.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.

0: Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Sa East Media ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, narito ang mga balita ngayong araw ng Lunes, huling araw sa buwan ng Agosto, taong 2026. Ako ang inyong tagapagbalita, Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, 2.4 milyong pamilya sa 10 rehiyon apektado sa sunod-sunod na pagbuhos ng ulan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak ang serbisyo at pagresponde ng pamahalaan. Sa kalakalan, ilang labor groups humiling ng pagsasantabi sa mga petisyon laban sa 85 pesos na wage hike sa Metro Manila. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Aabot sa 2.4 milyong pamilya o 8.4 milyon katao sa 10 rehiyon ang naapektuhan ng malawakang pagbaha dahil sa malalakas na ulan at habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, kabilang dito ang mga rehiyon sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa Metro Manila. 32 ang nasawi, 19 ang nasugatan at 3 ang nawawala pa rin. Nasa 35,500 na pamilya ang kasalukuyang nananatili pa sa 1,115 na evacuation centers. Samantala, umabot sa 186 millimeters ang naitalang ulan sa Metro Manila sa loob lamang ng 23 oras dahil sa habagat. Ayon sa Metro Manila Development Authority, batay ito sa datos ng DOST Pag-asa Science Garden Station sa Quezon City, Agosto 29 hanggang 30. Noong Sabado, nakapagtala naman ng 143.5 millimeters na ulan sa Metro Manila sa loob lamang ng 9 na oras. Sa kabila ng malakas na ulan, unti-unti nang humuhupa ang baha sa ilang lugar. Nag-deploy ang MMDA ng mga mobile pump at nagsagawa ng paglilinis at paghuhukay sa mga drainage at daluyan ng tubig para mapabilis ang pag-agos ng baha.
1: Bagong araw, ulan, panahon.
3: Bahagyang lumakas ang Tropical Depression Pilandok at namataan 1,130 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Stationary o halos hindi ito gumagalaw, may taglay na lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at pagbugsong aabot hanggang 70 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, walang direktang epekto ang bagyo sa bansa. Binabantayan din ng tropical cyclone sa labas ng ng Philippine Area of Responsibility. Ang Tropical Depression Saudel na may dating local name na Bagyong Obet ay namataan 1,180 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. Kumikilos patimog sa bilis na 15 kilometers per hour, may taglay na lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 75 kilometers per hour. Mayroon ding namataang isa pang tropical depression, 485 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto sa Luzon at western section ng Visayas. Makakaranas ng pag-ulan, dulot ng habagat sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. Magkakaroon din ng paminsang-minsang pag-ulan sa rest of Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Islands, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Bulacan dahil sa habagat. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat sa Metro Manila, Calabarzon, rest of Cagayan Valley, Aurora, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Antique, bunsod pa rin ng habagat. Bagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot pa rin ng habagat sa rest of Luzon, Negros Island Region at rest of Western Visayas. Habang sa Mindanao at rest of Visayas naman ay bagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot naman ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.4 hanggang 28.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:44 ng umaga at lulubog dakong 6:09 ng gabi.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na tiyaking mabilis na makarating ang tulong sa mga komunidad na sinalanta ng baha dahil sa habagat at mga bagyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, patuloy na minamonitor ng Pangulo ang sitwasyon at kaligtasan ng mga apektadong residente. Bilang resulta, hinimok ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na magsagawa agad ng preemptive at sapilitang evacuation sa mga lugar na madaling bahain at gumuho. Dapat umanong unahin ang kaligtasan ng mga bata, matatanda, buntis at persons with disabilities. Kaugnay naman ng update sa pagresponde ng gobyerno, ipinagtanggol ng palasyo ang Pangulo matapos kumalat ang mga video ng kanyang pagdiriwang ng kaarawan ni First Lady Liza Araneta Marcos habang malakas ang ulan dahil sa habagat. Giit ni Yusef Castro, patuloy na minamonitor ng Pangulo ang sitwasyon at ang paglalaan umano ng oras ng Pangulo para sa pamilya ay hindi nangangahulugang tumitigil ang trabaho at tungkulin bilang chief executive.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa iba pang balita, tinatayang 10,000 tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced o tupad workers ang ipinadala ng MMDA para tumulong sa paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa Metro Manila matapos muling bumaha dahil sa habagat. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, ang mga manggagawa ay mula sa Department of Labor and Employment at mga lokal na pamahalaan na nasa lalim ng operational control ng MMDA. Hindi sabay-sabay nagtatrabaho ang mga tupad workers, salit-salita ng duty at nakatuon sa mga lugar na kailangang linisin. Sinabi ni Torre na maayos ang daloy ng mga waterways dahil mabilis humupa ang baha kapag tumitigil ang ulan. Nanawagan din siya sa publiko na itapon ng maayos ang basura dahil nakakasagabal umano sa daluyan ng tubig ang mga plastic at iba pa.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Nanawagan ng mga labor groups sa Pasig at Navotas Regional Trial Court na isantabi ang mga petisyong humaharang sa 85 pesos na dagdag sahod sa minimum wage sa Metro Manila. Hinaing nila dapat sundin ang tamang proseso sa pagquestion sa wage orders at dapat ding tama ang o itama agad ng korte ang anumang pagkakamali. Noong Hulyo, naglabas ang Pasig RTC ng temporary restraining order laban sa naturang wage increase. Sunundan naman ito ng preliminary injunction mula sa korte na patuloy na humaharang sa dagdag sahod. Samantala, inatasan ng Supreme Court ang mga petitioner at wage board na magsumite ng kanilang komento sa loob ng 10 araw hinggil sa kaso.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Inatasan ng Department of Agriculture ang mga ahensya nito na palakasin ang mga hakbang laban sa El Nino upang maiwasan ang kakulangan sa pagkain at pagtaas ng presyo. Kabilang sa plano ang pagpapalakas ng irigasyon, paggamit ng mga binhing matibay sa tagtuyot, pagbabago ng schedule ng pagtatanim at pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka. Plano rin palawakin ang cloud seeding at solar-powered irrigation at mas pag-ingatan ang paggamit ng tubig. Samantala, narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa iba pang foreign currencies. Sa US dollar, 61.76. Canadian dollar, 44.59. Singaporean dollar, 48.62. At sa Saudi Riyal, 16.45. Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw, Department of Foreign Affairs kinumpirmang wala pang impormasyon hinggil sa isang nawawalang Pilipino matapos ang flash flood sa Nepal. Senador JV Ejercito, isinusulong ang isang master plan para sa flood control. At sa palakasan, Gilas Pilipinas wagi kontra Iran sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.
1: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nagbabalik ang bagong araw, wala pa rin natatanggap na impormasyon ang Department of Foreign Affairs tungkol sa isang Pilipinong doktor na nawawala matapos ang malawakang pagbaha sa Nepal. Kinumpirma ng DFA na nakikipag-ugnayan sila sa Philippine Embassy sa New Delhi at Philippine Honorary Consulate sa Kathmandu para mahanap si Dr. Juan Carlos Manalo. Huling nakausap ng pamilya si Manalo noong Agosto 25, isang araw bago ang bigla ang pagbaha. Ayon sa kanyang pamilya, nasa Timur siya, malapit sa border ng Nepal at Tibet, nang mawala. Samantala, nasa 768 na ang kumpirmadong nasawi habang mahigit 3,000 pa ang nawawala matapos ang flash flood sa mga lugar sa Himalayas. Patuloy ang search and rescue operations sa Nepal at China. Ayon sa US Geological Survey, isang pagguho ng glacier ang nagdulot ng malakas na pagragasa ng tubig at mga debris na tumama sa mga komunidad sa border ng China at Nepal.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Isinusulong ni Senate Finance Committee Chair Senator JV Ejercito ang panukalang Master Plan for Infrastructure National Development o MIND para makatulong sa problema ng pagbaha sa buong bansa. Ayon kay Ejercito, makatutulong ang MIND para matukoy kung saan dapat unahin ang mga flood control projects at maiwasan ang pag-aaksaya at korupsyon. Dapat anyang bigyang prioridad ang 10 lugar sa bansa na pinaka pinakamadalas bahain, pati ang mga pangunahing river basin. Sinabi rin ng senador na dapat tapusin muna ng DPWH ang mga hindi pa kumpletong flood control projects sa ngayon. Samantala, nakalaan ang 1.47 trillion pesos para sa infrastructure projects ng Administrasyong Marcos sa 2027 proposed budget. Sa halagang ito, 619.04 billion pesos ang nakalaan sa DPWH. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, wala pa silang iisang National Flood Control Plan. Sa halip, may magkakahiwalay na master plan para sa bawat pangunahing ilog at river basin.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa iba pang balita, nanalo si dating Dasmariñas City Mayor Jennifer Barzaga sa Cavite 4th District Congressional Special Election. Nakakuha siya ng 201,893 na boto matapos alisin sa Kamara ang kanyang anak na si Francisco Barzaga Jr. noong Hunyo. Tinalo ni Barzaga ang apat na kandidato at siya ay opisyal na iprinoklama bilang bagong kinatawan ng distrito alas 3:30 ng umaga kahapon. Umabot sa 57.75% ang voter turnout. Dahil sa malakas na ulan, pinalawig ng COMELEC ng 2 oras ang botohan.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Idineklara ang state of calamity sa Tarlac dahil sa malawakang pagbaha na nakaapekto sa libo-libong residente at nakapinsala sa ilang tulay. Inirekomenda naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang deklarasyon para mapabilis at mapag-ugnay ang mga hakbang para sa relief at pagtugon sa buong lalawigan. Gumuho ang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge sa San Isidro habang bumigay kinabukas ang gitnang bahagi ng Agana Bridge dahilan para mahulog sa ilog ang isang SUV. May isang sakay na ang nailigtas dito habang apat pa ang nawawala.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Nasawi ang 25-anyos na lalaki matapos mahulog sa isang bukas na manhole na lubog sa baha sa barangay Kutkut, Angeles City, Pampanga. Nakunan ng CCTV ang insidente habang naglalakad ang biktima sa Friendship Highway. Sinubukan siyang iligtas ng mga nakakita pero hindi na agad naabot dahil malakas ang agos ng tubig. Ayon sa mga saksi, hindi nakita ng biktima ang bukas na manhole dahil sa malalim na baha.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Nanawagan naman ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity para sa maayos at mapayapang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa September 14. Ito ang kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Umaasa naman si COMELEC Chair George Irwin Garcia na aabot sa 65-70% ang voter turnout. Sa kasalukuyan, may 2.39 milyong rehistradong botante sa BARM.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Tinalo ng Gilas Pilipinas ang Iran 68-56 para makumpleto ang sweep sa FIBA World Cup Asian Qualifiers Window 4. Nanguna si Kai Soto sa Gilas na may 13 points at 16 rebounds. May tig 16 points naman sina Dwight Ramos at Juan Gomez de Liano. Mabagal ang simula ng Gilas matapos lumamang ang Iran 18-5. Pero bumawi ang Pilipinas at nakalamang 36-34 bago ang halftime. Dahil dito, umangat sa 4-4 ang Gilas sa Group E at muling lumakas ang tsansa na makapasok sa 2027 FIBA World Cup.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Kasabay ng pagkapanalo ng bansa, opisyal nang nagretiro sa Gilas, Pilipinas, si 9-time PBA Most Valuable Player Junmar Fajardo matapos ang 13 taon na paglalaro para sa national team. Sa kanyang huling laban kontra Iran, sinalubong siya ng palakpakan ng mga fans sa Mall of Asia Arena. 7 minuto at 5 segundo lamang naglaro si Fajardo, ngunit nakapagtala siya ng 6 na puntos at 2 rebounds. Sa kabuuan, naglaro si Fajardo sa 70 FIBA games para sa Gilas at naging bahagi rin ng koponang nagkamit ng gold medal sa Asian Games. Antabayanan sa pagbabalik ng bagong araw, Commission on Human Rights nanawagan na protektahan ang mga mamamahayag sa gitna ng pagdiriwang ng World Press Freedom Day. Judicial and Bar Council nagbukas ng aplikasyon para sa susunod na Supreme Court Chief Justice. At sa ibang bansa, 8 katao nasawi sa pagtaob ng ferry sa North Cyprus.
1: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nanawagan ang Commission on Human Rights sa gobyerno na tugunan ang mga banta at pananakot sa mga mamamahayag at tiyaking malaya silang makapaghahatid ng impormasyon. Ginawa ng CHR ang panawagan kasabay ng paggunita sa National Press Freedom Day kahapon. Ayon sa komisyon, mahalaga ang malayang pamamahayag sa demokrasya dahil nakatutulong ito para maipaalam sa publiko ang mga issue at mapanagot ang mga nasa kapangyarihan. Samantala, ika-114 ang ranking ng Pilipinas sa 2026 World Press Freedom Index, bagyang umangat mula sa 116th place noong nakaraang taon. Gayunman, sinabi ng Reporters Without Borders na nananatiling isa ang Pilipinas sa mga mapanganib na bansa para sa mga mamamahayag. Sinusuportahan din ng CHR ang pagtanggal sa pagkakakulong bilang parusa sa libel at cyber libel at hinihikayat ang Kongreso na gumamit na lamang ng angkop na parusang sibil.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, binuksan na ng Judicial and Bar Council ang aplikasyon para sa susunod na Chief Justice ng Supreme Court. Ito ay bago magretiro si Chief Justice Alexander Gismundo sa Nobyembre 6. Ayon sa JBC, tatanggap sila ng aplikasyon hanggang alas 4:30 ng hapon sa Oktubre 13. Magkakaroon din ng bakante sa Supreme Court dahil magretiro na rin si Associate Justice Amy Lazaro Javier sa Nobyembre 16. Si Gismundo ang 27th Chief Justice ng bansa. Itinalaga siya sa pwesto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Abril 2021.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang paggunita sa National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, gaganapin ang seremonya alas 8 ng umaga sa Tomb of the Unknown Soldier sa temang Spirit of Heroism, Strength of the Nation. Kasama ng Pangulo sa seremonya ang ilang opisyal ng gobyerno at militar. Kaugnay nito, sinuspinde ng Metropolitan Manila Development Authority ang Expanded Number Coding Scheme ngayong Lunes. Ayon sa MMDA, otomatikong suspendido ang number coding tuwing regular at special non-working holiday. Pinayuhan naman ang mga motorista na planuhin ang biyahe, sumunod sa batas trapiko at mag-ingat sa kalsada. Ang National Heroes Day ay isang regular holiday na ipinagdiriwang tuwing huling Lunes ng Agosto.
1: Bagong araw, balita, pandaigdig.
3: 8 katao ang nasawi at 18 pa ang nawawala matapos tumaob ang isang ferry sa karagatan ng North Cyprus. May sakay itong 267 na pasahero at crew at 241 na ang nailigtas. Ayon sa mga otoridad, nagsimulang pasukin ng tubig ang ferry habang papunta sana sa Tasuku, Turkey. Kalaunan, tuluyang lumubog ang barko sa lalim na 514 meters. Patuloy ang search and rescue operations para hanapin ang mga nawawala.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Nabawi ng hukbo ng Niger ang isang mahalagang military airbase sa kabisera nitong Niamey matapos atakihin ng mga rebelding sundalo. Nagkaroon ng ilang oras na bakbakan bago muling makuha ng government forces ang airbase. Humingi ng tulong ang Niger sa Russia habang nagpadala naman ang Algeria ng mga fighter jet at iba pang sasakyang panghimpapawid.
1: Bagong diwa.
3: Mula po ito sa Amos 5:14. Gawin mo ang matuwid, hindi ang masama, upang ikaw ay mabuhay. Sa gayon, sasa iyo si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulad ng sinasabi mo.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Lunes at 31 sa buwan ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Shekinah Abalon. Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
3: Ang tamang oras, 6:55 ng umaga.
4: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
5: Pinupukpup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
6: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Lunes. Agosto 31, 2026, sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo mga tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatir,
1: Tag Migo Dave Pestanyo.
0: Sa balita lokal, Lifting MSMEs Forum nagdulong sang ihibalo sa mga vendors sa Coronadal angot sa loan program sang Land Bank. Masobra 300 arestado sa pagpunadakpan sa pagkawat kag pagjumper sang kuryente. SCPH ginsiguro ang nagakaigo nga supply sang anti-rabies vaccine. Pito ka SK Councils kag SK Federation sang Surala ginkilala isip highly performing sa Gems for SK 2026. Duha ka wanted person kag isa ka babayi arestado sa separar nga operasyon sa Pulomolok. Sultan Kudarat ginkilala sa pakigbuylog sa pagpabakod sang kalinong kag seguridad sa Rehiyon 12. 3.59 million pesos nga balor sang ilegal nga sigarilyo na kumpiskar sa hot pursuit operation sa Sultan Kudarat. Siyam arestado. Super Health Center igatukod sa Kalamansig. Serbisyo medikal mas ipalapit sa mga residente. Negosyante nga wanted sa kasong pagbayular sa Social Security Act, arestado sa Gensan. RDRRMC 12 run for resilience, ginpatigayon sa Malungon. Duha ginbawian sang kabuhi bata pilason sa engkuwentro sa Marawi.
1: Para sa aton balita national, DA nagtukod sang opisina nga magadumala sang RISE related programs. Masobra 400 ka mga lugar sa apat ka rehiyon sa Pilipinas ginbaha bangod sa ulan nga epekto sang habagat suno sa OCD. Bohol nagdeklara sang dengue outbreak, gilayon nga pagtaas sang kaso, ginakabig nga alarming.
0: Sa balita sa luwas sang pungsod, Israel nagpaandam nga atakehon ang Iran kung buhion sini ang ilan nuclear program. 37 katawo ginbawian sang kabuhi sa drone strike sang Russia sa Ukraine. Mga pumuluyo sang Norway nagpangasubo sa pagtaliwan ni King Harald. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
2: Balita lokal.
0: Gintambungan sang masobra isa kagatos nga vendor halin sa Coronadal Public Market kag Night Market ang ginpatigayon nga Lifting MSMEs Forum sang Land Bank of the Philippines sa Hinugyaw Hall sang City of Coronadal Supermarket Complex sang Biyernes. Tinutuyo sang forum nga mapakilala sa mga gagmay nga negosyante ang mga loan program sang Land Bank nga mahimo mangin alternatibo nga makuhaan sang kapital para sa ilan negosyo. Ang Lifting o Land Bank Innovative Financing Thrust Towards Inclusive National Growth, isa ka inisyatibo sang bangko para mabuligan ang mga MSMEs na makaangkon sang mas masarangan nga access sa financing sa hulip nga magsalig sa mga o magsalig sa lending company. Gihintalakay sa nasambit nga aktibidad ang mga benepisyo sang programa, lakip ang interest rate nga yara sa kapin kulang 7 siyam kapursyento lamang kada tuig. Samtang ang mga interesado nga vendor nga luyag mag-avail sang loan program mahimo magpadulong sa Land Bank South Cotabato Lending Center sa sulod sang Gaisano Grand Mall. Lakip sa mga kinanglan isumiter ang DTI registration, mayors of business permit, utility bill, kag sketch sang pwesto o lokasyon sang negosyo.
1: Masobra 300 na suno pa ang nadakpan sang South Cotabato 1 Electric Cooperative Incorporated o Consoco Teco 1 bangod sa pagpangawat o pagjumper sang kuryente suno kay Soco Teco 1 General Manager Engineer Rafi Edsel Epistola. Suno kay Epistola, may mga adlaw nga naglabot sa 18 ang ilan na dakpan bangod sa nasambit nga bayulasyon. Ginpahayag sini nga kadam-an sa mga kaso na settle na paagi sa pagsettle sang mga nalambigit. Rason nga hindi na suno pa naglabot sa pagpasaka sang criminal case. Apang suno kay Epistola, may mga hindi gusto magsettle o kon padayon nga naga dumili nga ayuhon ang ila sa labton nga pwede i-refer sa legal counsel para sa pagpasaka sang kaso sa idalom sang Republic Act number 7832. Wala man suno pa nga isa ka balor sang differential billing para sa tanan nga violator bangod nakadepende ini sa kadam-on sang kuryente nga natumod nga wala pa nabayran. Ginpaathag ni Epistola nga kun halimbawa may isa ka gatos ang coverage consumption kag 50 lamang ang natumod nga konsumo, ang 50 nga diferensya pwede mangin na pagsulundan sang differential billing kasunod sa computation nga para sa nagakaigo o kona para ini mahaom sa kaso.

Sa dugang pangbalita lokal, ginhatagan pagtagad ang importante nga papel sang Sultan Kudarat sa pagpalig-on sang kalinong kagkaayuhan sa bugos nga Saksurgen matapos ininagserbe isip host sa third quarter meeting sang Regional Peace and Order Council o RPOC 12. Ginhiwat ang pagsinapol adlaw sang Biyernes sa The Farm Carpenter Hill, Coronadal City kung sa diin nagtililipon ang mga representante sang nagkalain-lain nga talatapan sang gobyerno kag lokal nga gobyerno agud talakayon ang mga hilisgutanan may kaangtanan sa peace and order kag public safety sa rehiyon. Nangintig lawas ni sangguniang panlalawigan member si Ayana Jordan Abalos. O nangintig lawas ni sangguniang panlalawigan member Ayan Jordan Abalos si Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Manguna Dato sa nasambit nga pagsinapol. Isip host province, ginkilala ang Sultan Kudarat sa nangin suporta sini para sa madinalagon nga pagpatigayon sang quarterly meeting sang RPOC 12.

0: Nangin tiglawas ni Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Manguda Dato si sangguni ang panlalawigan member Ian Jordan Abalos sa nasambit nga pagsinapol. Isip host province, ginkilala ang Sultan Kudarat sa nangin suporta sini para sa madinalagod nga pagpatigayon sang nasambit nga quarterly meeting. Hindi lamang pagkilala sa host province ang nangin sentro sang aktibidad, kundi mangin ang padayon nga pagpakigbuylog sang Sultan Kudarat sa mga pungsod noon nga talatapan sang gobyerno kag iban pa nga local government unit para sa mas koordinado nga pagpatuman sang mga programa para sa peace and order kag public safety. Importante ang nasambit nga pagsinapol agod makoordinar ang mga tikang sang nagkalain-lain nga ahensya kag lokal nga gobyerno sa pagsabat sa mga hangkat sa seguridad kag kalinong sa Rehiyon 12. Paagi sa mas pag-on nga koordinasyon kag partnership sang mga lokal kag pungsod noon nga gobyerno, ginaekspektar nga mapabakod pa ang mekanismo para sa pagpabilin sang kalinong kahapsay kag kaluwasan sa bug-os nga rehiyon.
1: Arestado sa mga otoridad ang isa ka 63 anyos nga negosyante na lakip sa listahan sang other wanted persons o OWP matapos maserbe ang warrant of arrest batok sa iya sa Puroksay Dala, Barangay Tambler, General Santos City. Suno sa Police Regional Office o PRO 12, ginpatigay ng operasyon banda alas 10:50 Biyernes sang aga. Ginkilala ang naarestar nga suspect kay alias Atan, 63 anyos, may asawa, negosyante, kag residente sang San Miguel, Block 6, Barangay Kalumpang, General Santos City. Madinalagon nga na service ang tracker team sang Police Station 5 sang General Santos City Police ang warrant of arrest batok kay Atan kaangot sa suno papagbayular sa Section 22A in relation to Sections 22D kag 28E sang Republic Act number 11199 o Social Security Act of 2018. Indala sa kustodiya sa mga otoridad ang suspect para sa nagakaigo nga proseso sang layi. Samtang ginpayag sang PRO 12 nga nagapadayon ng ila kampanya batok sa mga individual nga may mga pending warrant of arrest isip kabahin sang pagtinguha nga mapabilin ang kalinong kag kapsay sa rehiyon.

0: Naglabot sa pagka-arrestar sang siyam ka individual kag pagka-kumpiskar sang masobra 3.5 milyones ka peso sang balor nga ginapatihan smuggled cigarettes sa isa ka hot pursuit operation sang mga otoridad sa Sultan Kudarat adlaw sang Webes. Nagumpisa ang operasyon sang may apat ka salakyan ang suno pa nagpalagyo sa isa ka checkpoint nga ginadumalahan sang Columbio Municipal Police Station sa BCP Mayo, Barangay Mayo, Banwasang Columbio, Sultan Kudarat. Gilayon nga ginpatigayon ang koordinado nga pagdakop sang mga otoridad sang mga naimbulbar agud maharang ang salakyan. Nakigbuydog sa operasyon ang 1st Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company, Lutayan Municipal Police Station, Corona del City Police Station, kag mga katapos ang 39th Infantry Battalion, kag 22nd Mechanized Company sang Philippine Army. Bangod sa madasig nga koordinasyon sang mga katapo, tanan nga apat nga salakyan naharang kag ang naarestar man ang mga sakay sini. Sa inspeksyon natukiban ang dalagkuan ng mga kargamento sa mga sigarilyo nga suno pa wala sang nagakaigo nga dokumento kabugusan nga 4,250 karim sang mga sigarilyo ang nakumpiskar nga ginabulubanta nagabalor masobra 3.5 million pesos. Suno sa mga otoridad, wala suno pa napakita sang mga suspek ang ginakinahanglan nga dokumento para sa legal nga pagbiyahe sang mga produkto lakip ang mga pagpamatuod nga nagabayad sang nagakaigo nga duties kag taxes kag mga permit para sa transportasyon sang mga kargamento. Yara na sa kustodiya sang kapulisan ang siyam ka naarestar nga individual kag ang apat nga salakyan lakip ang mga nakumpiskar nga sigarilyo para sa nagakaigo nga disposisyon. Ginaprepara naman ang mga reklamo para sa posibleng nga pagbayular sa sa Article 151 sang Revised Penal Code kag sa mga kasamtangan nga layi angot sa customs kag taxation. Suno kay Police Regional Office 12 Director Police Brigadier General Alan Manibog nangin importante ang dasig nga pagsabat kag koordinasyon sang mga katapo kaupod o lakip ang suporta sang Armed Forces of the Philippines agud mapunggan ang suno pa illegal nga pagbiyahe sang mga sigarilyo. Padayon naman ang investigasyon agud matumod ang ginhalinan sini kag ang destinasyon kag matukiban ang posible nga nalambigit sa suno pa smuggling operation.
1: Ginhiwat sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 12 ang trail run kag tree planting run for resilience sang Sabado sa Sunken Arena, Malungon, Sarangani Province. Ginpangunahan ni Office of Civil Defense o OCD 12 Regional Director Rodrigo Susmeña ang aktibidad kabulig ang lokal nga gobyerno sang Malungon sa pagpanguna ni Mayor Bong Constantino agi sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ginumpisan ang programa sa opening activity kag Zumba bag-o ginpatigayon ang 5 kilometer kag 3 kilometer run. Samtang ang mga partisipante sa 1 kilometer category nagpadulong sa Kitian Riverside sa barangay Poblasyon para sa bamboo planting activity. Tinutuyo sang aktibidad nga pabakuron ang ibalo sa kandaan sa kalamidad, pagduso sang disaster resilience kag pagproteher sa kinaiyahan.
0: Sa dugang pangabalita lokal, ginakabig nga isa kadako nga tikang para sa pagpabakod sang serbisyo panglawas ang pagpatukod sang isa ka super health center sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Tinutuyo sang pasilidad nga mapalapit sa mga residente ang importante nga serbisyo medikal, partikular na para sa mga komunidad nga nagakinahanglan na magbiyahe agud mapabulong o makakuha sang nagapangunang nga serbisyo para sa ikaayong lawas. Ginaexpektar nga makabulig ang bag-o nga health center sa pagpalapad sang access sa healthcare, hindi lamang para sa mga residente sang Kalamansig kundi mangin sa mga kaiping nga komunidad. Kabahin ini sang padayon nga pagpanikasog nga mapaayo ang mga pasilidad kag serbisyo panglawas sa mga lokal nga komunidad. Paagi sa nasambit nga Super Health Center, ginaexpektar nga mangin madali na lamang para sa mga residente ang pagkuha sang mga serbisyo medikal. Ang proyekto ginakabig nga isa ka dakong atikang padulong sa mas maayo kag mas kasarangan nga serbisyo panglawas para sa mga taga Kalamansig.
1: Sa ulihi nga balita lokal, gilayon ginbawian sang kabuhi ang isa ka lalaki kag isa ka babayi sa igo sang bala nga naagom sa engkwentro sa tunga sang mga arestuhon kun tani nga suspek kag mga pulis nga wanted sa kaso nga terorismo kag iban pang krimen. Ini natabo sa isa ka residential area sa Barangay Tampilong, Marawi City, Sabado sang gabi. Suno sa report sa mga opisyal sang kapulisan sa Marawi City, nakapalagyo ang target sang operasyon nga si Kadapi Mimbesa Montiaba samtang natabo ang engkwentro hanay. Padayon nga ginalaga sa maini sa joint manhunt operation sang kapulisan kag militar. Iserbi kuntani sa mga operatiba sang kapulisan kay Morchaba ang warrant para sa iya pag-arrestar sa gin-issue nga warrant sang korte sa kaiping syudad sang Iligan sa tung Oktubre 11, 2024 kaginpirmahan ni Judge Alberto Rantonial Quinto. Ginpahayag sa mga opisyal sang Police Regional Office sang Bangsamoro Autonomous Region maaristuhon kuntani sa mga pulis si Morotiaba matapos ini makitaan sa sulod sang balay Nanday Muhaymen Haji Ali Darimbang kag Nesren Kamar Sulaiman sa Barangay Tampilong. Nagdumili ini nga mag-operar, nagbunot sang armas kag nagpalupok batok sa mga pulis. Gayon naman ginbawian sang kabuhi Sanday Darimbang kag Sulaiman bangod sa igo sang bala sa engkwentro. Ginpayag sang lokal nga opisyal nga kup-kup kagintago si Montiaba sa Barangay Tampilong. Suno sa report, nagpalupok si Morchaba sang isa ka fragmentation grenade bag-o nagpalagyo para mapunggan ang mga pulis nga makapalapit sa iya. Isa ka bata sa sulod sang balay ang grabe nga napilasan bangod sa pagsigabong sang granada. Na-recover naman sa mga police investigator sa sulod sang balay ang mga armas kag bala sang nagkalain-lain nga kalibre sang armas.
2: Balita Nasyonal. DXK.

0: Nagtukod ang Department of Agriculture o DA sang specialized office para sa pagpabaskog sang koordinasyon, monitoring kag implementasyon sang rice development initiatives sa lokal kag pungsudnon nga level. Ang Interim Rice Industry Development Office o kon Rice Office amo ang magapatuman sang mga programa sa idalom sang National Rice Program and the Rice Competitiveness Enhancement Fund isip pagsunod sa Department Order Number 26. Suno sa DA ang nasambit nga tikang magapasiguro nga matutukan ang Philippine rice sector. Pagapangunahan ang nasambit nga opisina sang Undersecretary for Rice Industry Development nga sa subong wala pa nahingadlan.
1: Naglabot sa masobra 400 ka malugar sa apat ka rehiyon sa pungsod ang na-record nga ginbaha tungod sa sagunson nga mga pag-ulan nga epekto sang habagat. Pinakanahalitan sang pag-ulan ang Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon kag National Capital Region. Suno kay Office of Civil Defense Deputy Administrator for Operation Bernardo Rafaelito Alejandro IV, yara sa 3,158 ka mga balay ang nagkalaguba. Isa kagatos ka dalan kag 13 katay-tay ang temporaryo hindi maagyan tungod sa halit sang mga pag-ulan kag pagbaha. Nagapadayon ang clearing operation sa mga apektado nga lugar.
0: Para sa ulihi nga balita nasyonal, nagdeklarar sang dengue outbreak ang gobyerno probinsyal sang Bohol matapos nga naglapaw sa epidemic threshold ang mga kaso sa sulod sang tatlo ka sagunson nga semana. Suno sa Executive Order Number 40 nga ginpirmahan ni Governor Aris Omentado sa tung Agosto 25, naglabot na sa masobra 1,800 ang kaso kag 21 na ang ginbawian sang kabuhi humalin Enero 4 tubtob Agosto 22 subong nga tuig. Ang otsinigin manduan ang mga lokal nga gobyerno nga pabakuron ang 4S strategy maghiwat sang search and destroy batok sa mga breeding sites sang lamok kag pabakuron ang dengue response. Lakip ang pagpatukod sang dengue fast lanes. Suno pa sa datos nga ginpagwa sang mga local health officials, nagapanguna nga may pinakamataas na kaso ang Talibon, Tagbilaran City, Ubay, Getafe, Tubigon, Inabanga, Trinidad, Dawis, Mabini, Kandihay, kag Hagna. Nagapanguna naman ang lugar nga may natala nga death case ang Talibon, Tubigon, Getafe, kag Ubay. Samtang suno kay Provincial Health Officer Dr. Froserma Mary Uy, ginpahayag sini nga bisan pa halos kaparehas lang ang tala sang nakaligat nga tuig ang mga natala nga kaso, makabalaka ang gilayon nga pagtaas o kon pag-spike sang mga kaso subong nga tuig. Suno pa kay Uy, ginhatagan pagtagad na ang case fatality rate bangod halin sa limang ginbawian sang kabuhi sa tong 2025, naglabot na sa 21 ang nagkalamatay subong tuig nga may masobra 1.17% case fatality rate. Bangod sini nag-expectar ang opisyal nga hindi na magataas pa ang kaso kadungan sa mas ginpabakod nga tikang agud matap na ang padayon nga pagtaas ang kaso sang dengue kag ang death case sini.
2: Balita sa Luwasang Pungso.
1: Nagpaandam ang pungsod Israel nga ila liwat atakihon ng Iran kung maghana ini nga buhion ang ila nuclear kag ballistic missiles program. Suno kay Eli Cohen, Energy Minister sang Israel, bisan nakaangkon ini sang kasugtanan sa Amerika basta ginhimo ang liwat nga pagbuhi sang nuclear program. Ila atakihon ang Iran. Gin siguro sini nga ila bantayan ang Iran kung sa diin ginaexpektar nga sa sulod sang duwa tubtob apat ka tuig may posibilidad nga mabalik ang nuclear program.
0: Gitawian sa kabuhi ang 37 ka tao matapos ang ginpatigayon nga drone strike sang Russia sa isa ka bodega sa Kyiv, Ukraine. Ginapahayag ni Kyiv Region Governor Timur Tikhachenko nga padayon ang ginahiwat nga pag-rescue sang mga otoridad sa nasambit nga lugar. Nakapamati pa suno pa ang otoridad sang makusog nga pagsigabong matapos ang pag-atake. Dugang pa sang regional governor, mayara sang 50 ka mga residential building ang naguba bangod sa pagpangatake. Ginahiwat naman sang mga otoridad o ginahibalo naman sang otoridad kung ginahibalo sang otoridad ang rason sang pagtago sang bomba o kung mga explosive devices malapit sa mga kabalayan.
1: Nagdililipon ang pila ka libo ka tawo sa Norway para maghatag sang pagkilala sa nagtaliwan nga si King Harald. Napatay ang hari sang Norway sang Biyernes sa edad nga 89. Siya ginakabig nga pinakatigulang nga monarch sa bugos nga Europa kag nagpabilin sa pwesto sang masobra 30 katuig. Bag-o isaylo sa Royal na puno ang kalsada halin sa Oslo University Hospital kung sa diin ini ginbawian sang kabuhi. Bangod diri magbulos sa iya pwesto ang nagaisahanon nga anak nga si Crown Prince Hakon. Wala na sang mangin coronation bangod ini ginbungkag na sang parlamento halin pa sang 1908. Amoyad to ang paunang mga impormasyon sa aton balitaan dari sa DXKI Balita. Ang inyo mga tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier,
0: Kagmigo Dave Pestanyo.
1: Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon dari lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao ini ang 1062 DXKI.

kilalanin ang pambansang bayani ng Pilipinas. Si Dr. Jose Protasio Rizal ay kinikilala bilang pambansang bayani ng Pilipinas. Ang mga nobela niyang Noli Metangere at El Filibusterismo ay naglalaman ng mga karanasan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. Itinatag niya ang La Liga Filipina, isang samahan ng mga Pilipino na nagpapahayag ng kanilang saloobin at hangarin na makalaya mula sa malulupit at mapang-aping Espanyol. Dr. Jose Protasio Rizal.